0: Jawuranwa. Sawu kwati awurade na abetumi aye. Sye jawuranwa. Aso nye ni wa. Sye wo papa na ye fani de. Papa maye na sumbie.
1: Oh sye ja na chiriwa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me kachira. Sia mo suma mo suma me kachira sia yedi abetumi atena busiam ni. Wa bra woni mi Yesu.
1: Saye jane chiriwa asundue ni wawariem
0: ya me pesa me catch on this se wo kwati yesu asundue ni abusue ni
1: o sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo
0: mane kachira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye
1: o sa ye jane chiriwa
0: Aba way be ya den when you're back. Feel ready. Okay, be it.

me kanya mi dano ho asem ho akere wa wana esuo jana ko nso no ne atamfo na eno mo tifiro mo didi atem no satanfo we bu ne die mpe ya ne hu ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mo di nya satanfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo nsira ba mo awo ba bi bi o mo asie mo no mo sese pa nya me ma ho satanfo no ano.

Amade na fa wa ho odi nyina yama awade. Juma ni atwene. Nyanta ni mutia.

sudani toy na wonyina asia pa na impofremu mumbi a etizam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na kotrama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.

Papa, ye kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huade sa se. Me ni wawurade be din koma. Wawurade ya kura me. Ma huade sa. Se ma bimba koma ni ma bobra vete ni ya. Ej, Yahuwa.

Wakana pamuo. Saniana semtia. Oh, when you die, I do so. Wabaya wusa. Abano, wakana pamuo. Saniana semtio. When you die, I do so. Wabaya wusa. Sika samno, wakana bamwa. Yeah. Sanyana samtia. Woni atanyo. Adubu so. Wabaya wusa. Tia.

Wakana bamuo. Hey. Sania na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamuo. Hey.

Awurade wo wanya wo dey awoden fo oh Jesus mini ati Moses e woman e dey kai no say na e ka Jacob ko na obari ma bi ne no baba tin tam di ko dru ade chie trani si ocha na yere na dapade nyina ho o chain awurade ani one pipe bo ani akom chine ni nyame asem ifiri sa won hunu se edia na dane soa enye din ya na yedim pa aye nsisie ne na dati ti woni awurade kwatentam na trani si o chain ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel tinya me ba enada ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade basa saudin na wadin kwani.